0: wetu kulambolela ulanda mwe deni sikwa ya ibarugu mwe mama wanita na uja walikola walila pole tuwe pamu na wako wako lipangile shumanda na wala walikola tedo ni mwanda wako wambone kwa wiki na shumusha mwane uwe mshuma deni kujugu ila dengu yako liku kile landa wakati yao sa 11 na dakika 11 tundiaga ntina kwako diabali diabali dia ushishi kwa leke la kushikola shupundisha vitangodi nkaji mupemba wanao vandi shimula nga milango wamanyia venite tuko ujumula pakota vala valota wakaliandi kange walipundisha vitangodi wa shingalesha shifransa na shima kugwa mwashomo na bubu wa mwitale 28 mwedi wa 9 watika hawa nakato kidao maanya kenga shikola shupundisha vitangodi nkaji mupemba shive nkati mulugwani shikola sekundaria shapapemba ukawana dukudu kuloto kumanya vyoye ngulu kupiga namba ya simu ni adi 80 na nchesha 72 10 Dimia 7, 80 na ncheshe. Au, 80 na ncheshe, 90, 90, sitanganengu, 35. Kalibu, kushikola, shupundishi vitangodi nkaji mpemba na shabaya kulotawa kuomba mwa. Na vanu, vate kunjipa pa wago mshalambo, shapai.
1: Saudi vida, Saudi
0: vida. Kanyango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi di oye, vinu vidikidiki vinava, biku mene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kufakudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ah, ambi dimanya nyango buduli.
3: Na panelo.
0: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, kutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya, Omar. Mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Mbodi nkwigulila. Ngwengwe kumbila medi ya vatayi lilipandile serteza. Au kode pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulele chakwalisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku watendela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: aku takut yang mana tak nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ninkela wa kela musyukurana kakawani bu. Kim pavela wa tetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kali si sapo ya wata.
0: Mahawashani muhina ape ani musi wa ita putana hapa Franco. Ani panyaneya. To apunte si sapo ni okwe wa panya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayoli ala kereru siba panjene. Kini watoto pelani.
2: Mohana mkila tulasa ka orwa oya owe minu fahala. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale ote ni wa murima. Wasiva

0: Makungeli Juni Ornello ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wangu mbodi kenga undigwa mshipindi chimadilike. Kuvenetete wako mwe davajugwa kuyishirikari pakolota balunde melugu kufia kudivili la diajari mudibalabala. Bayu wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumalide diajari tuvena dindila dioi na meni itakigwa kutumika. Na dindila ditakigwa wetu uti tuungani, tutumili dindila kinga abdide kupungo diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanyili deshipagu shikola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shoshoshi ila kutenda shana shinkwalo kana lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota, nishinu shakujowa na mene. Kanjiwa pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanji vyoivi mkwaloka na kulipundisha. Ukalipundisha, unamanya pashipa kukamula, mwashi mkukamulia. Ndumana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakulota kupungula di ajali, mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni kuvalanganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali, mota, daskeli. Takiku umanyi kudoni wako mupali mauna wanela shana kanji kutuala masalo oye. Napenelu, takiku shipagu shombo shakukupua shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwukwapela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela. Nikakode nandi undila ala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepu kugwa nandi kala. Waku kaloka kuku yani undilijana mene ukode nandi shingangala undilala pane unaliudia pauma pala nikakode nandi na ulula kunga buleki panelu wena shana unapunde nyange na mene kuwe na kula mwasho mbwasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi na momo pakulota kupungula diagiali umunu takigo ulipime nelu mili wangu veshana wakatunji umunu nkulula kuma pangandi muti nkukupa teka na kumanya kudo muti na mili nkukupa teka nipeno unapagu wakati unashushukanga umunu panji kukudimba kumeo kwa loka na kukupa teka muti na mili napanelo ukalimanya kudo nangu nelo ngutaka tuweke shana kunjugwa mujo nangu ngupa shela ngutukusha mmota mwa murigale mnguka kushinjilo pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombu shwena mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushido nangu nelo hapa ndikumbila koko tunashema kulamba kudo ndilamba padiki papali watangu kudo nangu hata nikakumbila shpari changu na job wako
2: ndo nalimanyangilila.

0: aku takut hiani muneta nino nino mpatani. Mamo kumi.
1: Oro akala wira ninkela wakela mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhinape ani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara, iyo ya so kwea, masisote posiva ni ukitimana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muho saita putana hapa Franco.
2: Alima. Ayole la kereru siva panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila flasaka olwa oya owe minu sara. Iko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
3: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soku hani mkale ote ni wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: aku takut ya ni muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wa kela mushukurana akaka wani bo. Kimpavela wa tetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kala si sapo wata.
0: Mahawashani muhina pe ani musi wa ita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo ni okwe wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa ita putana hapa Franco.
2: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu sahala. Iko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
3: Mwirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ni wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: Bye.